0: Apo?
1: Tambahan. Baru kau makan pertama, po. Piti segikonyo.
0: Makan selain nak do tu nak do le do habis, ha?
1: Sepeklah, kalau piti tu.
0: Nak do piti le do, ha? Harus solah nak do.